0: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeartRadio app.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Malo lo mare hoi ki pe malo le rea tonga tope ko au fripa motulalo mo ngongo aho mo ni te koni ho fulmatolo si ulai wa fe wa no. Ko e tau fuofokeni e tohi mahina whakamauri i Aotearoa, pea okulawa e ngahi whetuu, pea nai rahi mo e ngahi whakatahaanga, ko e whakailonga i aipe, o e hopo, a e pupunga whetuu mehe hahake, i e kamataanga ko ia o e tau fuou i e lau a e tohi mahina mauri. Ogune o mai ai a e huri mo ui fuou ki he kakai o e whonua, pea pehe foki mo e whotuutuu ki he kahau o kufuou. Ko e lau afe a e kakai na nau whakatahaake ki he takaparo whau i Passion Point ke whamooni ki e hopo mai ko ia a e matariki i e taufu ou pena e o wau whakamauri a e hautapu na e whakahoko ia ko e whailonga ia ki e taufu ou oku whakakaukau anu sila ke kau atu ki he whengawe aki whakataha ko ia ngahi pureanga o Pasiki ki he whotutu o oku ui ko e whakataha a e o seni o Merino ko e whotutu o a e pureanga nusila aia ki kau atu i he whengawe aki whakataha ko e ki he marui a fisi mo Australia tata te fito me ngahi whakamana mana ko e kuo whai ki he Pasiki na e whamuoni a fisia he wiki kuosi ki he whengawe aki whakautau pia koeni na e whamuoni a fisi he wiki kuosi ki he whengawe aki whakautau tau ko eni. Ki mua ia i he ahi mahafu ko ea na e whai e siaina. Aia o kutaku e ni hia na e taimi i pe pea whai i he ilo ilo pau. Kaike? Na pe Christopher Luxon ia ko osi ngau e mai anu sila ia pea mo e ongo whonua ia ko eni. Kena ngau e whataha ki ono o mai a e malu mo e merino ki he Pasiki. Ko ia kohoto tono atu ai pe ka pau e kau anu sila ki a rea pau ko e ni. O gai ia e tokanga a taha e kautaki ko ia e Pasiki i Aotearoa ki he lau fo ou ko fotutu i whare a rea. Ko ngai fotutu ia ko e ni ke toi mā lohi ange mo whawhefeka anu tautea ia ki nga utolu ko e o ku kai haa. Ko e fotutu ko e ni ke whapaasia ki mua he whiriwhare a rea i novema. Pea o ku tau mua ke ne tautea i a ngahi whaamiri maori mo Pasifiki kaikai sio ki he te fito mo e tupuanga koia o e mau mau lao mo e whainga koe ke whasisi i a e whaihia a e whanau pehenie na e pehea i e au Filipaina ko e whafufonga ia ki he kōsirio whakakolo koia a Okalani kana e polisi taulahia i he saute Okalani ko e fotu koe ni kuwhai he act tēne toi tautea e ia a ngahi whaamiri Pasifiki ko e ne wakai o kukai mahu inga ia a e whai act ia pe ko ha ai mea koe o kutautea i ai mua fōnga ke whakarere i aki ai anai pe ai e au Filipaina ia ko hiki e tautea he ikai ke ne whaitoo e ia ai uhinga koe o kukai ha ai ai whānau ko mea pe e hoko ko toi lahi ange a honau tautea ko hoko ai mahafu koe a siaina koe he Pasifiki ke tu umai ai pe mungahi whunua ia ni ihi ke nau whakaanga ia siaina pe tāna ki atu a hono tōlahi kaumai ai atu walu, Vanuatu, Palau, ihono walo ki i. Ia whetutaki na e whai e pio tiko nduandua ko e minista malu ia koe afisi. Na ane pehe ai o kumahu inga au pito. Ai tu whataha e ngahi pure anga koe ia e Pasifiki ke taofi a hono furihi. Ai tahi Pasifiki ia ko hamala e tau. Kusi ai fuke ai alea pau ia e waa ngahi whanua koe o e Pasifiki. Whekau aki eni mono ngā ue i koe a merino ke tu loa. Ko osi māo foki, pia moe kautakia e Pasifiki ke whawhi pakii, a ngahi ngā aue koeni, moe a ehe mahafu koea a siaina. Ko ikuna eha talavoutonga, a pare ma olunga au pito, i he hiwa klasikolo o i wafe ua ono. Ko e kakala ia koe ni, ko e tū ia e kiritikana wa Song Quest, pia nai fuakia ki a Samuela Mataere, me he halatonga lewa. Ua ki aiko hata ahine hiwa sopilano ia ko Sarah Millen ta ua tolu me i tauranga. Koe ulua ki na e fuaki ki aiha paanga e nima mano, pe koe ua mano. Tolu ki ai e tamasita ua hiwa me i Aokalani mo i tahamano ni maafi. Hangi ko fuarea, na e fuahama i Samuela ko ne hau me i halatonga rewa. Ka ku fetekateke i pe ai loto kai anō ia mo i tūtuanga kawa pe kohai ia na ua o ku kawatu ki ai. Ake, na e fuaki foki ki ha toko ua kehe ia na e kawa te whainolo mo ha pare ma kehe. Aia ko whaamanu fonati fui maono, pea mo Jordan fonati fui maono. Ha paanga ia e tolu afe ni mangiau, ko uhi ko na kau ko ia i he whainolo o e whea uhi. Fao si pe ko e si poti, ko e lahi ko ia o e agapulu o e wiki e ni ko e ni. Pea malohia e olpere ki ia I itari fafitu ke taha fitu, malohia ingilani I fisi fitolu ke valu. Malohia saute Afrika I e Skotlani faaua ke taha valu. Pea malohia Argentina I Skotlani tolnima ke wataha. Pea malohilewa ailani I siapani toluono ke wanoa. Ka tanga pe ongo kukoku mai maktatole, ako ni fatanga peke mumaha alerei. Ko au Filippo Matulalo, tu au fati.
1: Pacific people together.

0: kau te pangare te tu tato nuti nuti a ati angani. Ka komo komo ako o tato akoni nuti tai nuti ako kukini pera teia.
1: E kura, nuti i te reo Māori.

0: Welcome back. It is not na teta e nuti uki te mataramai te epitomai tapakini maarukoto te mea chauki ngaro uara uki e norumai te TV ko Russell Harrison mātou i uki e are kuiana teta e lotu presenta na ukiria e te mata iti rūtawa sinie tenguru maiwa mata iti tenguru maiwa te e tere tona ka aere tika e io ki tūki inara uki tupu te i rutu ia tūnu mata i te rūtua sene tango maiwa. Ke te area i tōna tuatau i a i a e tiroto e te customs te arara e ka ere i kakirunga tōna paire. Nāroto e te customs tū eru i a tāna pek. Ki tēne i mei te tāna pek i ono i a block koro. Te karanga i a re gold bullion. I ono i a pā. Ko uko i tau a au mea pā koro ara. Tere atu i te ane tau sini tāna. I tōna okoanga. No tau arare e okoe, oko rau ki e ki te muni piapa. Ko te ia muni, me oronga e ki ai, arawe e ti a oronga ni, te choki ni, i ngai tāne arawe e rutu i te pāk, ere e ri oko i te pāko ni. Ko tāna anga anga ti kai, ka ere uke e ka pai e ti a pākoro ni, ki tūki, ki ko i te Comancheros International Commander. I nā rau ki ria. Tara mawangare e te rere gare i ri e kakenu e paise te re tanga e umere te o teke. Kore kore roa te e pākau i nāro tōnei te nuti. Kore kore roa. E roa mata i ti muri mai, i rato katoa i a tiunu, taina e te ta i kōrero motu. Te i kōrero motu nana, roko mai e te ta e, e akara i a tōna role, e anga anga outana, anga atu e nā te, ani, nā te Ministry of Justice. I rato i a tiunu. Ruto sini e rongo uru mātai. I tere ra teme, i tōna saina anga ia, mea kua veti ana ia, no tōna criminal record. Kararau ki ata mena, te rā pākaua nei mōwe e i rūmata i ti topak. Ia i e mōwe koe te international airport te rei ka ere e ki Tūki. Karera roti ri e ata mena ki nunga i tāna vet. Taua maramara e tōna ote anga ia e te taina i tāna korero motu o, no tāna anganga o. Te rare iria, ki te ia mai iria rei, ko te ia o ki te raru raru. Nā iria, eri mamata iti, me roto mai e tiunu, rūtawasi ni rongo o mata, te me kiroto e tiunu, rūtawasi ni rongo o rumaono, eri moana mata iti, tūtakina ia ea on full pay, e oti, ko te tumu, me te karanga i o ki a rei, until found guilty ia. E, nori, tā rau ki ko te ia tuanga, o karanga ia te ara e HR. I tōna taina anga e tara kōrero motu nāna, i te mata i te rūtawa sini e rongo uru mata i no te anga anga o nana ki te rakotu i te o teke a tāna anga anga. E family court navigator aia i ruturua a karangatau i ara e aire te tū, e aia te tū navigator tānei taina aia. Mi te miara uki ara e ko mou e e rua mata i te topatu. Mou e koe te apu karrao ki e ona utunga. No tara uki ara e te tiki a re ki te tuatau e tū e e ku mwai takawang. Ae, e i tu rua mata i te i tū e e re mwai takawang. E o te rea, e i tu mata i te te unanga ui a re ko e te kea te e choki. Hare, mare e re ki tū e mwai takawang i kitana i mei rea. Ko tara mea choki Russell Harrison. Ko te e te uiang. E re mamata i te on full pay. Ai ko ua ke tara, ere pa au ria, ere karangu ki tāwe o, ngari ka pātau te ere rawe tara tutu mea anga taukure mi tara, particularly uki rea mi tara uki rea, family court navigator. Ea, karangu e tāwe ria o, nā tāu ua ke te ngai anga anga mi tara, tūtaki ni e tāu 5 years full pay. Au e tōe. Anyway, te o teke, nā orawa ua te te ia koto e anga roti e nuti, tara awa akarongo mai te ia imani, te isuna kia tini o e, te miteke o mena koto e te o teke. Te re tō te nuti, e runga i te 531 PI, pimo no kuki arani, te reo te isi tangata kuki arani.
1: I te ia pupungi akarongo rongo mai ni tātou rātio, tōngapurokaram te rito o te nuti.

0: kia ora tātou katoa te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu Kuki Arani. E reo o te iti tangata Kuki Arani.
1: E managanu i te irina ki mai nei ki roto i aku.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Kia ora ki koutou me te mate ki koutou e te roa ki te iti te tātou nuti no te atangani ko Jeannie Peratea. I te pūmana hei tapakini ko rawe i atu te kiri te kānawa Songquest ki Wellington whanganui atara ki koe te Michael Fells Centre wa autu atu te tae tauri area e te ngoro mai wan mateiti. Nā o te ia tauri area ni ko tāna tāre ni i rutu i te ia Songquest ni no tōna reo e kianta tēna e kutiria te reo teiteiro atu e rutu i te tuonga imene a te taniteni. E kua karanga i a rei, ko tia reo titi ni, ka aite te tirira ki tō te waine contra alto, me kare mezzo soprano. Ko tia tauri a rei reo, ko Sam Mataele, ko autu autu a rei e rei mongoro tua sentara, first prize. Ko te rua, te runner-up, ko peke atu i teta e mapure, e rungo uru mātoro ana mataiti, e soprano e, ko Sarah Malham, no tauranga mai e. Peke atu ia e rungo uru tawa sintara, e ko te turu iria, ko Sam Downs, e rungo uru mai wa ana mataiti. No tāmaki makaurau nei te rira, e tēnā aia. Peke atu ki aia, peke atu ki aia, tenga uru mai ni matau sintara. Tēnā mai a Sam Mataere.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Ko au teia ko Noro Teiti. E tama ine o ngā tangirongo rawa ko Moero Teiti. E tama ine tō ku māmi a tangi ngā ngātoko rawa ko te rā itirere kia waiki. E tama iti a ngātoko ngā rongo rawa ko Metua Toto Hiva. E tama iti a rongo ngā rā ea rawa ko Tāputu Kura. E maanga a Tāputu Kura rawa ko No'o Uafu. Me i roto mai rawa i a ngā taura. Me i roto mai a ngā taura i a taura ariki ko ia oki a ngā maru ariki. Kia rana.
2: Kia rana koto kātoto. Ko au teia ko Moero Teiti. E te maine nā tangi rongo rao ko Moero Teiti. E te maine tōku māmi nā nā toko rao ko tera itirere kia waiki. E te maine a te rā nā ngere metua rao ko Raita Tāroro. E te maine a ngere metua nā kōnini rao ko Tere Pakia. E te maine a kōnini nā taikanapa tiu te matangi rao ko Te Pairu. O taikanapa tiu te matangi ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Uritawa e Ngāti Ānautoa. Ko Te Pāuru, ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Pūtua. Te atua te aroa.

te nei te roto tātou i te tuatau, ātui tui anga ki te iti tangata. Koe e oke te nūti nō te au matakei nanga mai. Ora toru i te mai āta ki te ora ā. Pimo nu, ko ki airani.

0: Kia ora tātou katoa tuku te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto iaku.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.

0: kotua te tete i māma ke mua i te akawaanga i Rotorua District ko te tia i putuma i te pākini. Kua tukotu e a nā roto e te tae pūao mere a te NZ Post e toru mo ina rikiriki akari cannabis. Ko tarot ka te rongaanga o te West End Dairy i Rotoru e agent ugitea no te NZ Post i te pāko i roto i te pūao ne. Kara au ki rātu i wā iana ko ērmei ta kua kari tārawa ki an tu rātu tarot ka anga i te pāko i roto i te pūao ne. Ko te koto e angairi a tia mama, o karanga ea rae, koia e recovering drug user ea. Tau tāpakari ea I te kimi I te tai rāwenga nōna kia. Mataramai e noroto I te ao tai I. Akamata I eria, I te amani, I te ea kimi anga pōpinga nana, no te tauturu I te awaronga maki, no te mea, ko tōna taukete, ko mate ea I te cancer, e ko te ea akari cannabis nei, tānei tānga anga ai I mua ke e ka mate ea. E ko tia māma e ria, ko akamata mai I tia kemi anga pōpinga nāna I roto I a okotopa mata I te rotawa sini e rongo uru mā toru ke te marama titema rongo uru mā a ai e ki te ia mai e ko tia tāna anga ko tia o mo ina rikiriki I ria o tia o akarini rongo uru meo e te anere meo rongo uru māri matara ke te rua anere onongo uru tāra tia o mo ina akarini tāna e okone e tere atu I te rima anere rongo uru anao customers I tauturu ea. Ki oronga iria te chati tōna utunga, akamata mai mei te taingo uru mawaru marama, topa mai ki te taingo uru mā a no te mea kua mareka te akawa angarae kua tīmata aia I te tai au rāwinga nōna kia matara mai e noroto I te addiction ko te tuko anga upinga iria te akawa anga e itu marama home detention ko tōna utunga ia. Ko te upangare te tu tato nuti nuti a ati angani. Ka komo komo ako o tato ako ni nuti ta inuti ako kutini pera te.
1: Te kura, nuti I te reo Māori.